batiji agbadura loruko ifa bi jawe jawe batiji agbadura loruko ife oni gbagbo batiji o agbadura so ba bi mo.